Li pran piti ta met sou zè pòl li, li travèse nan boutik an fas. L'achete de ti sachè bonbon. Li chire l. Li pran ti bonbon met nan bouch ti Djo. Li di ti Djo, m ap menon jwè nan resin. Wap seleksyone, wap fè gran jwè, wap voyaje.

Mwen men pou fèd 3-5 map palo de konfiyo nan bon Diyo, rekonèt grandè bon Diyo nan la vi ou nan Somme 37 verset 5. Konfiyo nan bon Diyo se asirans, konfiyo nan bon Diyo se sel espwo, se sel garanti nan bon Diyo, mwen men nan sityasyon ki paret dwol devan, devan nan fè bon Diyo konfians. Gen moun se nan abitasyon yo kwe, gen moun se nan ongan, men mwen men avou se nan pon Diyo nou kwe, paske nou konen dit, men jan te delivre pep Israel devan la mer rouge, I ka delivre pep Ayisyen, e nou konte sou seye nou an, nou menm avek ou, fè bon Diyo konfians, fè l konfians ou pa bezwen pe, chèche l, sa fè l doure l l antan detres yo, la repon nou, e apre sa, nou va ba louan. Konte ou sou seye a matin, sa avek mou sa m vle kem kito matin, tout konfians ou, nap depose la fwa nou, paske sa la fwa, nou pa ka fè travay sa, tout konfians nou, nap konte sou bon Diyo, menm jan Daniel, ou, te fè bon Diyo konfians, toa jen ebreyo te fè bon Diyo konfians, nou menm avek ou, an nou fè bon Diyo konfians, la delivre. Ke bon Diyo beni ou, ke bon Diyo gade.

Fak nou fè an pil atensyon ak machin, kamyon, bis ak motosiklet. Nèpòt gwo aksidan sou wout Floride kapab kite yon fami ak gwo problem. Ou gen dwa chwazi avoka ou vle. Avoka Paul Novak reprezante viktim ki sibli besi grav a travè tout Floride la. Li resevwa evalyasyon Martin Del Huber AV Permanent pou kompetans kapasite ak etik li. Epi, kominote Haitienne nan fèl konfians depi plizye l'ane. Avan ou siye nèpòt papye pou kompare asirans lan, rele biro avoka Paul Novak nan 305-947-3000. Konsiltasyon yo gratis. Pa gen frè avoka si ou pa jwenn kompansasyon. Monte sou sit nou paulnovaklaw.com paulnovaklaw.com

Depi plizye dizen l'ane, avoka Paul Novak pa selman sevi kliyan li yo, li sevi tout kominote Haitien nan. An 2026, Haitian American Nurse Association of Florida, ki se asosyasyon enfimye Haitien-Ameriken an Floride, te onore li kom konseye de l'ane pou servis li bay nan kominote ya. Li resevwa tou an evalyasyon nan men Martindale Hubbard AV Permanent pou kompetans, kapasite ak etik profesyonel li. Si ou bezwen yon avoka ki gen eksperyans pou yon aksidan grav, pou yon lanmwa abizif, ou swa yon lot gwo dosye aksidan, pabliye, rele biwo avoka Paul Novak nan 305-947-3000. Li travay avèk an pil eksperyans entegrite e li angaje tèt li pou li bay servis nan kominote an. Pabliye, rele li nan 305-947-3000 ou bien pase vizite paulnovaclaw.com paulnovaclaw.com pou plis informasyon.